0: Yes.
1: What did the pastor Wamama koma sabo, shete mata kweni yangu.
0: Yes.
1: Eti ne brame tiye, linyo na tiya na mete dada. Nama tome da foto, oyo ba ya kesiyo.
0: Yes.
1: Oyo ba ya kwa, olipa biya.

sofo enye magma efo mama yan sudden mama yan sudden na ye nyankopon atia na sam ni sa ori nyao ye no ori mpa

0: tsoo.
1: A ke itse bua mo mae. Mwadi ko nna da holo. Wa o se o thumile ba ba jelo. Melulu.

da suasa na me tu meni he benkum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja meni hesu no onyame kuwa me na usha meni mo nyam na se ne o ye mi sey a o papa because on wuto wutini enen nyonyam.